wa fa fa mal chat wa tinu ile chat o pokala me ole neva yaso ya pe ona tap nei na fiona ya la wano atilawa ole la lang yo so nei to mol fa ponga ile si lo va yaso lo lo mana ya le chat o pokala me na ya pe ona mai atu le o to e fa minuti ona tale ole chula lua ya to e fa filo mto e fa tal va tu le chai me ole wa uli ya ima to nei ni sila ya le as freile le nei ya ima to le aso sful mal valu ya ole masino se tema lua fe lua se ful mal ono mna chu lo o So long manuia ma manuia ia nga luenga ia mai se fo ia ta tu tu no lo ta po mai tono mo ta malawa ia mfa long long mai lungo le ala leo le tasi ono tesi mo le tasi fa mo ia fa pele mai mo nga lungo ta tu pinga fa ilangi o ta tu wala ata ia ole Facebook mo le YouTube ia ale si fo ngole lo mo po le samo Capital Radio ia lo ma wa ilungo ta tu pinga fa ilangi na ia e pe ona fa ilo atu ia ole so ole fa nga so lo fa nga palota La iti, ai tu malo falea lili tasi ma vai maunga tolu. Ea o se teimila o lea urinei. Ea o lea maua mai ai, ia I ungo whainga palota. Ia po palota mai, fale palota tei tasi. Ia o na taum whaifu ilero le tato whainga ruenga. Ia o lo ngā lua nei teimi. Ia I tu ina atu ilunga wale si le fia le tato tenuu. Ya ilungo penga tsa ilangi mai se lava ila to e e e foi lele e o mai ya tu I I tu malo nei ya tu foi lele ya ofare ali di tasi ya po fare ali di ato ya lo wa mau papa au ya tu no mau ya mai se foi ya le tu malo o mai mau tolu ya ila to na tim salo la fa inga lwenga le nei tsaimi ya po la fo e fa longo longo mai le tio a wo fia mana o mia lava pe wo ya se unga ya po amata ona sau ya

isi ya o unga fa inga palota a fale palota te jasi ya ele yo mal te name salo nae o lo fa nga solo pea ya le nga solo ya o nei tu malo e lua I fale palota ya a wale fa mawi no la tu palota ya ona te msaro ele o toi mamau ya o le atamu fai lava fo I le malo si ngatai ya le tatu o fa inga luenga nei o lo ngane lue ya wale le nof si le fia le tatu o tenu o I unga fa inga palota la iti ali tu malo fale aliri jasi ya maise vai mongo tolu ole wa toi ru minute na tale ole tu lai lua ma tango fiele tau le mo ne wing tone sur ma tango fiele la ya fa talo fa tu ya ti ona lo e alu te savadi olo e alu te fa malu sino fa ngale la ye pona fo ye fa ngale ine au fi au tau le fane mo le vao tanga la balava ya maise ya o tongala au aina o tongala au nai fa yo ta fo lo fale olo ma manga ya ai mana ia tele ia ole nei vai teimi wat pesiale fa amai wat tele fa amai ia ele ngata le suingo le tau ia a ole tele le tau le tau mafa ia tau siar tangata ia lona iso I fua malolo ina malona saunga le mu a ia le tangata ia lo fa mao ni sion cho luma siana fa nau ia tau tua nare saunga le mu e fa mua mua ia e maise olo iso I fua malolo ina ia ole na tau a tele le vaenga na tau siar lo iso I fua malolo ina ia wae a e mai ya tu lo wale le ne ya uli ya fa no no si u to luama si u fa na umaru ain ya ya malos ya te vaya tu si u fa na we tu u mala onga e oli oli ma fia fia ma pepese ya me se fo si u to luare pepese pepese fia fia si u to lua e u ya na ya ilango na si u to lu fo lele ya ya u ti lua ya ol mana onga na u ainga ai me se fa na u ya ma si u to lua ya e mau al malos ya ato to malo so ifu malo loina ya awa ir tau singa ya mali tai tai ingo si wainga ya e malo ale ma futa mai manu wia le ya uri le wata le lua fa talo fatu ya ile sunga ya toni talo fa toni ya malo la ma ya sa le ya le lo po la ewa alu ale fa nga palo ta le alu le lisi le alu le ki uvo le le oi fa palo ta le ta mi milo ne si uri ila lo fa ye tu fa tu talo sia ya uni to tupu le vaenga ta to te le to mana na uni fa masino ngai u ma tun nei fa inga palo ta tu malo ne lua ya ai ave fo in tangi fa inga palo ta talo sia wala va ia le wala va ia ia tangi ya la u ma le ni to sanga tangi tangi fa tangi si fa tangi si ma ave ia fa masino nga ya talo sia ya u ni tup ya fa talo fa tu fo I ya to ina matua le to sanga fa io ya masion to lua masian fa na ya malo ale ma talo watu ile fatu ya tulieta uli ma ina I Hawaii aloha aloha ya malo malo la vale ma futu ma tata wa mo wale tata tari e ma fia fia ya ole ali si me pito si vinta u yo ya tata u tiri lo ali si lima minute le si lo minute olo mo mo ya po ali me tupo ya wa a lo sa wa pe o italo fai si tamo tasi yo fatu I foi mo fatu tainga talo fa sta mota si no mato tel tel ye ai lunga le tio le afia fio le so faraile ile talo le lua ya ele ta o tu pe amena tu ta to o va fia nga o te ale lua le si fonga la mo ben jole pe spenga fa afia fia nga ile ta to pokala me e tu na tu le a ile a fo le lua ya na ole lua si fu tor minute ta to tu eva fo ile ya e ala le ta tu si fonga la mo fa talo va tu sunga misa a mani a hang mai nai au kilani pa tu to tele o kilani sole o le uto si si mai ya mai le ofu ofu le warriors ya elango lango I si au ni si la le au le warriors ya il ta longa fa ingo le mai asto ta si ale ave no ta longa mai au ni kasa night ya il malai ina Eden Park ya ile pe ala sa le sa ne fa tu ne ta longa na ya wa se ave no le semi final ya le verso le la sa ya a fa pela ite wa manu ma lole wa ri sita longa le amani ni ma Newcastle Knights ya langa wa ula au wa le tapu ya I ole au le ale Penrith ya Penrith ya ai la fil fil ya ya pole ale au la tapu ya pe a fa pela ya au ya au le Warriors le semi final le verso le ya ole a faila ken ken kambo pole ale ofu ofu verso le pe ofu le ofu le Penrith ya be ofu le ofu le Warriors ya ia manu via lava si mato au tasi lava le au ina New Zealand ia na ole New Zealand a Warriors tolu minuta te anele tu la sifulu ya te vaila ya ile ute sifulu

Ayo fong mani an singa ya an seko fani mo to is was a full limo minute to any late to lai lua ya to fa tsalo fa tsun late mi ya ir tatu wa tsunu fa fonga ma mai mo mai lungo tatu pinga fa ilangi ale si fonga le mo Wellington ya na na to fa manacho chupea tatu palota tatu fa nau ya wanga va ya dis full world to sanga na fa palota le tau sanga fa nga palota. Ya be ya ona tu atu tele taimi ma long long pia li pel tatu tu no ofu ni fa tinga tani fa pia fo to tele si wati nga ta linga le wali ia le a le fa fa lo so mer palot a wol fa tinga ta a wofu le sai ah ya wa va pe je wa fa mai ah o tinga ta linga le wole ma to lo ai uma tu palot ta tele palot ah yo na ni fie fie ro le ya I fu fu nga fa nga malo fo. Ya awala te pole au fu ite ita au fu ite faali ya pe fa pe uma el palota e te li palota ah ya ol mafu angana e lo mato longo longo pe le tate wa tinu ya matu tu ya tu ya mafa manatu atu ya ina ya ta pena le fa nga palota wa leva te le o te ofo mama to te ofo ya pe fa pe le to te le ni tangata pacifica me se tate u Samoa. Ya e palota ile fainga palota le a le a tapena tu ita tu ya November ya I New Zealand ya ai ona fa ai loa tu fa mna tu pe ya tu tu nai ma na ya le tala noi fa nau ya ma fa ma mla ma le ya ila tu le a nga ma le tau o le la tu palota ile fainga palota le la a ta tu tapena tu ya ya I le ne tau sanga ya por ma sino November tu no New Zealand ya ai e fua la vai oe lau palota I le soifuanga na isi au ainga ia po talafea ngai ia po fitau I le lei ia momeo manu lauti ia olo o failoa mai le taimini nei ia vaenga fa upu fai ia isi au ainga a iloa ai fitau ia le halisi mea fai ai le palota a iloa ai le fitau ia e pule ai oe e fai ai oe lau filfilinga fua I le tulangalo ia isi au ainga ya ile tawu so ifuanga ne fo ita tawu fo wole olanga ah mo le so ifuanga le usi fulu vanu te te ni le tula lu si fonga ne lo mo wulin tona fa fi fianga pe singa so ifiloi ya ai tawu tona le sa

Ole mu ya le fo wa a masalo na wa ai fo ile tsa tselo matua ya yo fa tsa tsali na fa na u i oi lumola onga wa le wa tsale lua ya fa solo tu le tsolo tsale mana ba ya nga nga luenga ya matu wa ya onga ya tu na pele sa onga le mu fa mala tsuatu ta to i ne ni sila ya mo sistem salo wa fi u ma ya ni sila mo mele o fo le lo paka tsa vale yo ya matu ye willing to nem poli lua pe ona fa mana tu tsale o taimi ya Wale o toi yaini au tu si paka fo iye Wasea sea se vanga na ia I li mome o taulang wha atau Fato ewe le au tu si paka A waya ia ta avale wha apitoa ia apule ngā nuwe Wale le naifea lua I wha asolo a toi ia I mga ala ma awala Ia e wale le te ua tike da ila uta avale Na e paka I au tafale awala Wale o toi vayang wale le masanita ato wala tutu atu le pepa ilungole Ole tiyo ato uta avale Ya wotele ina fa nga te kon losi fa ona po nei ita avale ya pulenga nu le I mari pulenga nu po lu ya we ya la to wo fe wa ya tu fule le manga la e va ya tu lo ita wo tu lo na se se me na e pakara ita avale ya te ya le la fo tu la usala il va ya sole po le va so tu tu ta tu na va fa pe na yo tu pe ma I ma wa a me ta un fai se fulu ve minute te nei le tu la lu se fa nga la mo willing tone fa afia fianga pe senga ya le te mi ya afia nga I ya le tau fa ma e ino nga luenga Yeah, I like to see you. Yeah, ma. That's been like for a while to walk for now. We are on.

0: Aro, o le Family Centre e kolo o vaenga. O le vaenga e pule le fiunga teimaria utu ki wita msese e ilalo waigi a Pasifika akoa. O le vaenga le aupapae, fapea le vaenga o tangata whenua. A o mātou nei le whasinga mga matukuanga I o to tele la motina mātua mta mā mātua o lewa o ngwe tono New Zealand. Telefo I mea o telefo I a ia vaenga o tato malanga talun tato motu mai I yasnu nei ngā luetu o telu matou I as wha mamana matu lea e tu atu les tu whaia tu wha malo e whai meisanga ia wha upopo le tana nangal o matu alanga o te vai atu e uki uki le kaimia kako tai mari
1: ia wha talo wha atu le pa ia mara malo le atu nuu ai mai se atatu a enga le tapua I mai fafo ai Faftai lava mo le ava noa lea, Murray, fa amalu lu watu fo I pea se upu po sasi se kala.
2: Oh, yeah.
1: Se kam fai aku pea. E mongi, e ma ke mawalinga I ava ngoe e fa marmala maku le mako sa vali lea fai. E a makar sa vali lea I kai au I le PIC Petone St. David's in the Hutt South electorate. So, but E mō mō anka ofisiri aku, ai se ā de fia whaile ngei whongo mō ngei whaingo sa wali. Kaze le ve ai, Hutt South, Rimutaka, Kineparu, Wellington, I ngei sa wali. But why? Ai se ā. No mea de fia whaia mako sa wali ma mako ngā nguenga. E ka kawa ngā kāli ofisiri, ai se ā e konga whainka ko pā loka. So we wanted to ask the question we've heard so often, me kakoa communities, auki langi ma Wellingkongi, ma lalo I sau te fo'i. Well, I se aia ngai kongo pāloka. So, o le sā wali le male au tū, I le kaneng o whisiri le ngā. So, why we are doing this is because we want to give our community some answers. So, the main reasons are, you know, when we think about it, some people are saying, well, le o Pasifika, ka o ngkāngi, whei lako le skala inga, ka o ngkāi, I whingi lako pāloka. I se se ngā kawenga kala. Pe a mafo whau a kul mene ng kupu I sā mō ngī pā, whinga pāloka I lua.
2: Mali.
1: I se a la mā kūla I kā kou, mai se a me New Zealand, ma Australia, ma Amerika. Ngā iei me le ngā kupu, le wā maka ngā, a pasi kula fongo, la vea kako whangua, mai se a fongo sa mo, a makana le vea kako whainga swafa ma pule o aenga, me wha pe ngā, wa gau lele leira ka mau a ingo kako atunu pele. So when the country is going backwards, when the decisions are being made about really important things, e le se kako leo mea ngā, ngkula I kako, Mangu leinga ko keli o kako leinga faika ko ngā nuen kako aenga I Samo. Alofa mai, le sikala, faika o pāloka e lele leinu mene kupu. So it's the same here I Aotearoa. Le wa maka ngā pasi, o kengi kula fongo, le wa maka ngā pasi. I the national-led coalition le alukaimi ngei. Ai ko keli o ngā lingi I kwenga kula fongo. E le vea I kako waka ngā kama kako aenga.
2: Mali.
1: So, pe a vaya kule le I kako o whenga nuenga. Piku siri anga e vāku o koule e whanungu mai. O kako wā o whenga nuenga. E piku siri anga maua lalo kako ka kongi le maua.
2: Mm.
1: So o se ngā nuenga. E kako o whenga whale. It's, we are at the lowest point of home ownership since 1986.
2: Mali.
1: Our health statistics are very poor. We clearly need konga wha'a ke le meirapa ke ki a whenka ko community, poro kalame wha community, e wa ai kako ka haka lai ma kua wānu lunga le whaingo o ma isuka, ka ko heart disease, me a build gout, me a uma ia, e maua I kako ka haka, e me le wāni mai fo. O ko wha senga a Mary, wa maka la vea I strokes, ma le gout. So these kinds of things, these are the reasons what we need to explain. When leo o mai kaimi o whaingora pāloka, ke whālongo aku I pāti ese ese, ia, e whai mai lako policies, a I kasi a kako whisiri, pe a malu kako kāngake lako policies, they

0: mai pole ai. O fai mai se lako policy e koe whā lei kako whai ngō whale pe kukosa pea kako rental i o kāinga ora. Le anga quality o whale, e le lawere ke le o whale. So pea ai ke whā longo ako lai whai mai kako whai ngō. Winston Peters, vau wasa mā naia. Whā longo, longo le lei i whā vau wasa mā naia. Pea manu kako aenga ma whā ngau. I kuenga policies lei au mai e lako pāti. Ko kusa mele e, le ua mara malama ko kere o kako. Ma kua le le le lako me lai fai mai e kako wā. So they have a very whai ulang wā lako kuenga policies. So ura kuenga sa vali le fia fai, la e fai whakasi a ma le whaasino manga matupu anga le kaika i aisi o ngō whao. Ma le e tū union, le ua enga ngā le ua o mai ka kongu fo. Le ewa koe o mai fo I male o the Public Service Association ni yungi fo. So, wa makanga au mai ma wha amau popo mai. Ka ngaka lai pa pole ndia. I ni whaingo pā loko mo ngei kau sanga. I ka kaha uanga a lofa mai kako mākua. Ka ngole le kako ngu āinga. Mai se ala o kala vau. O kala vau le kou whea lolo le ewhia pā loka. Ngā le left kwa umalaku aonga 18 to 24 year olds. Mau walalo. Mai si ai au ki langi mari.
1: Mali.
0: So, alofa mai kaku aenga. I au ki langi pe o Manilewa, Māngele, Otara, Otahu, Pemua. I le o se kale fie whaleanga kaku whaipole ngā I tumalo. Pauwane me e mga o mi a sōsohangi. Ka unga le skala o makako whāngau, ma whā maramalama ako. O meia e konga mawhauwhau pe a e whailau erikisi, pe a malu kaku aenga, malu kaku umakua, malu kaku whāngau, I kuenga policies dai whai mai. So it's one way of being able to decide. So e mo ia, you know, Aoki Langi is really struggling. So here in the hut, here in Kenepuru, Wellington, north and south, it's doing a little better. Leska lingo kako whanga.
1: Mali.
2: Yeah.
0: The other thing I really want to plug, and this is what we learned from Sarah Morford. You know, the awala lenga. We are whaonga I kako kaimi o kahua whainga pālo kei Samoa. So swangi kako wāinga ngē New Zealand, Australia ma Amerika ngū SS. I kako āinga le Samoa, the same thing must happen here. New Zealand āinga must talk to I kako āinga le Samoa lai sikisengi New Zealand e ma whainga lako pāloka. Kukusa ma Australia, bev kwa waku I o, that's okay. Mesiria, peanga I ka kua se kausanga ke ngofo I New Zealand, kukusa wa alu I Australia, po New Zealand, Amerika, se se furu kausanga, as long as you've lived here 12 months, you can register to vote. Ai alu longa le vote NZ, and then whailau le skala inga le awalanga.
2: Yeah.
0: He se kana,
2: Murray?
1: Yeah.
2: Yeah, whaktai. Samoae, ngā uko whaafonga mai le I le aukala atu inga e ta whawe mālo o le ke le o le ngā ruenga.
1: Māli.
2: O le ngā ruenga fo ngei a o le tatal noe le ngan Samoa, e le ngā Samoa.
1: Māli.
2: O I e kauke I ia wha ka seim ka kubuso a Pacifica, across.
1: Bode.
2: And e le ngā o ka kufo, e ko kele fo I le aupo pa e maisi a kungu, e la ngona le mele e kau kui kui e kuai. O la ukaro sanga la Samoa e. O a o leo ma kua ua varisful kolo o kau sanga.
1: Mali.
2: Ele wa kele fuaka ua mako whango ngoka ele so e manguia mo ka kou inu sila.
1: Mali.
2: O kou maka ua alfai ngā maro lewa iengei. O le mele mga umia e mako ia o ia malama lama umasika me kiki ya kumoku ile meole ka ua o langa kaimi ngei. Ia te tau o na malama lama le alo le Samoa pole atu motu ile kaua o le kako pāroka. O le pāroka isi e kungu.

0: wa mali li wa ita ngata ngol su ngol mano.
1: Yeah, body.
0: Au ka ko wa ku moku ma ka ku community le ka ke a fainga I fainga malo failonga ka ngaka le ka kia mangi. Ele o malo mala malo fa na wala tnu. Mm. Ile manatu a fata wa au si neilo matua wa leva onga ka wasa. E ka kaunga mala mala ma umalo ma fa na wala ngol ko kele ka ko ile fa kio fo o kere o kākou kau ki o kau ke ngā rureka I kōru ngā ruenga. E ave, e le ngate le whainga o whale sāinga ingu sila a le building o kakuainga. A mako uo e ngā rurua I Samo pe o ngā ue ka whau keimi o keo ngai. La e pe pese a Samo le lei, a le kele o mea lai le lei e Samoa, o Samoa I e whafo a ko o Samoa.
1: Mali.
0: O le mea la le I alom whana o le aka ma mai hia, mm. ai wha mole mole o ke kālo sanga I o kākou ainga. Ia ka kaunga ka aua le marmalama o le Samoa, o le kamikiki Samoa, I le ka aua o langa pāloka I ngai, o wā I ngai ei le leo. Se I o eo aku se fulu wanu kausanga, wā o kuso o le ngā kūlo o le kamikiki le marmalama. Pei o longa marmalama, o longa asfanga, wā e se ka aua iaia. Mm. Pei o se tsosongi aku le a ngai lo makua, mm. ae o ke kalo sanga aku le kakua kumu, o le ngā ruenga ngai, e ngā ruwe umma kakua. Mm. O kākou e se lele lei le mea leo le o le whaamāsani tangata.
1: Mali.
0: O ngā, o marusi anga ngā o kākou Samoa, kākou wō, kākou ainga, po le inkia, po le a, o popo mai kauke. O kākou e le leikele o le marusi anga ngā kākou Samoa. O le kākou relationship with the other people.
1: Yes.
0: O so se mea fōero o whainga lu ngai Samoa, e mo I aela I kiki I a lako kukongi, a ke vai aku le wha maongi, ma le mga o mea ka ngakanga e whai pisingi sila aiki. O le ngā ruenga lalu ngai Mari, mm. o le efa kua amaka ngai wha whekai I le le ki o. E le ngā o le le ki o, I o I e Malesia, I a onga, whakalangoana ta upuru nei. Langa o septema ngai la sifuru baru,
1: Yeah,
0: a paloka e whai a novema laso e
2: ole laso e fiku
0: laso fiku o novema mm. wev ai lale uki uki o taimi
1: mali
0: mari faktai fafekai mm. uke leilopo lale umi on ma kaimi mkai mari o ima tafai malo a wev ai mai valu kol kou sanga lo mkua le ale ala kwe kaka alongo mkisau a nengi tongo fai ole kaimi nge ili mor soifu malo lo ingo kaka ngaka wa ave al makua ave malakiki.
1: Yeah, boni.
0: Ele ai mm. se vai yaso o misi ele o yengi maliu I ainga. O ke le mana o no malaisi le mea nga, nga paua ae, ae, ae. Mm. Wa so kou si la fia la, o lau kupula nga mari. Mm. Le lau whanua ku leo, wa le kusa le papole ya ma konge makua, ma o kou le
1: yeah, raiki. Boni lei.
0: O le ke leo mo me o faa mai e mafai o nga fo ia. Lenga ma ko nga lue establish ko nga malo. Le we fa nga ku ya ka malo le si mo mo a vese.
1: Yeah, mali.
0: Wale po poi la va fa ilo nga lango fa ngo fi filinga. Ai ala nga ma fu al nga o le ka ko ngu.
1: Yeah.
0: Ai o fongo la le a matata ya o a ma ka se fulu I old PIC hall symposium. From le a ma ka ka ya o a ne se umu a bakule fa sa le a ma ka. O le si fa I mea. O le popoko I o le au vaenga le whaia, wa whesu ia e le whaingo pa, o eri e pāloka e kaka.
1: Yeah, boni.
0: O le whesu ia inga la ngā, e o ai au. O le o owa le ongu suku kausanga o whainga runga ngei community ngei, ngō wa lako si aki rua jaisa kou, e le o ieilo ungo le pāloka.
1: So,
0: a e alu special vote, e le whaikaua. So le kaimi la ngei wha mole mole, se uma o wha kuakule ia oe mari ke wha sa longa every day even, le a fo ile mea o iei tangata e sue ai. Ai le io ile aso sue ai po o iei lo ingoa al melek palo kai.
2: Mm.
0: O kalangoanga la ngei ma symposium ngei. You learn as you go. E kau ki kilo kilo ai. Mm. O le ale mea ke leiloa o ke iloa ma ia. E ke iloa ma ia o posesi.
1: Mali.
0: E kau ke o le mea. Fa pe I fo li ingoa al melea o le fenga lenga lea I po le fenga. Fa o le umai e shea le mea ke iloa. E o aku. E aku vai aso lea, o kele aku me kau ki silofia ma mako uloa I lor kaimi ngei, langa orko o kele o kamai ki la fai mai, ai sa mea lai nka kou paro ka.
1: Yeah.
0: Oi, kwhara o kou mole o mokua. A o mea langi, a maka nka kou kalangoa I kako, so se mea, a uko e kalangoa I le loto ma le hawa, o mea ngei a kauma, ma nisi mea, o kou ma fau fau ta mai